ndị ọma ndị Igbo, ndị Chineke gọziri agọzi, anyị ebulubata n'obi gị n'ụbọchị nke tata. N'oge ndị Igbo nke anyị na-akpọ Ojemba, unu ma na Ojemba dị enwe ilo. Ọmụnwa bụ Extravagant Malobi, ụbọchị ụka ọbụna anyị na-ewetala unu ya, ma ọ bụ n'ọkwa elekere anọ n'uhuruchi. Ndị Igbo sị na ọ bụrụ na ezue ka arịlịa n'udene atọtụ ngịga, ya kpatara mụnwa bụ Extravagant Malobi ji asị onye a nabakalụ ndụ ya, ya biko na onye n'afọ na adị ele ndụ n'ahịa, na-asịkwa ekwukwo n'aka anụ ọgụ n'ubi gị, maka onye ọbụla anụlụ ọgụ n'ubi ya, yanwa na-enwe ọghọm ahịa. Ọzọkwa alarụkwa n'ụla n'iru agha, maka onye lara ụla n'iru agha, egbue nye egbue maọbụ ebule egbue, ya ka nji asị onye anyị fụlụ taa ka anyị fụkwu echi, onye a mụtalụ ọmụta ibi ya, mmiri ata na azụ anwụ na aụna amụgo ka anyị si anụ ya ụbọchị ụka ọbụna. Ọ bụ na anyị gbalịcha egwu, anyị ekene ndị nnukwu ute mmadụ ndị Igbo jibilu na-akpọ anyị n'igwe ekwentị, na-anya anyị ndụmọdụ, na-enyekwa anyị ntụziaka. Ka anyị mechalụ nke a, anyị enye okwu ndụmọdụ, maka na ndị Igbo si na ndụ dị na ntị. Onye ọbụla ọnwụ gburu na ntị, ọnwụ egbuona ya, ya ka ugbo ji asị n'ụkpa n'okpoko gburu na ntị chilia. Ka anyị mechalụ okwu ndụmọdụ, gbalịcha egwu n'ọghachite azụ, anyị agwa unu nke na-akpọtụ na Naịjirịa, maka na Naịjirịa bụ a na-ekwu ochie ọhụụ a na-eme, mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka. Otu a atụ onye ilu ndụ ogolo ọnwụ nata. Ọmụnwa bụ Extravagant Malobi, ụbọchị nke taa ga-eti eti, maka o nwere ndị nnukwute akatamkpo mmadụ ndị Igbo ji eme ọnụ n'obodo anyị na Jos na Plateau State na Naịjirịa. Mụ na ha nọ na studio n'ụbọchị nke tata, unu ga-anụ onu ha. M ga-etipụta ha dịka ijele, m ga-etipụta ha dịka akatamkpo mmanwụ. Ka m kene ezigbota nwanne m nwoke bụ High Chief Chijioke Achi, ezigbota mmadụ nze Eze Elisi Akụ, emetụ mba ahụ dike, ana m ekene gị. Emetụ mba ahụ dike, ịchalụ m ọkụ n'igwe ụbọchị ụnyaanwụ, anyabụ ọkụ ịchalụ m wee jezue m ahụ. Ana m asị ka Chineke gọzie gị, High Chief Chijioke Achi, emetụ mba ahụ dike. Kedu ka m ga-esizi wee ghalụ ike na ezigbota mmadụ bụ High Chief Living Usachi, Oche Ndotu, nze Umejilakụ Chi ọzọ, Worldwide, ana m ekene gị, ịchalụ m ọkụ n'igwe ụnyaanwụ. Hey! Oche Ndotu, ọkwa sị na Oche Ndo apụgo, anyị ọbụna tinyezie n'obi ka ọ fụ na Oche Ndo debelụ mmadụ n'ụlọ tupu o wee gawa njem. Ana m ekene gị, High Chief Living Usachi, Oche Ndotu, nze Umejilakụ Chi ọzọ, Worldwide, ana m asị ka Chineke gọzie gị. Ka nkenekwazị anụ Chief Ekene Agụbisi, Chief Ekene Agụbisi Yelioba, Agbụsị na Uke, Eze Akọ na Obi na Uke. Ọmụnwa bụ Extravagant Malobi na-ekene gị, akatamkpo mmadụ Chineke gọziri agọzi, na masika ka Chineke na-awalụ gị ụzọ, maka na ọfọ ka ideji awaanị. Ka nkenekwazị High Chief Mike Ngwobia, High Chief Mike Ngwobia, ọchịla ọzọ a, ezigbota nna m ukwu, na m ekene gị, na-ekene mama anyị, ada Igbo ji eje mba, ada Igbo ji eme ọnụ, ada dị ọra mma, na-enekọta m High Chief Mike Ngwobia anya, na masị ka Chineke gọzie gị, gọzie ezinụlọ gị, gọzie ụmụ gị, gọzie ụmụ gị. Nwa bụ Extravagant Malobi na asị ka ihe ọma meelu unu. Ndị Igbo, ndị ọma, ndị na-ege ntị, ka m gwazi unu na anọ m n'ụlọ ọrụ anyị n'ụbọchị nke tata. M ga-etipụta mmadụ.

0: do abụọ akata mkpu mmadụ ndị Igbo ji eme ọnụ m ga-etipụta ha dịka ijele. High Chief Hilary Chidi Ona nwere nwere na-ekwo mgbe ọka ịbụ akata mkpu mmadụ mụ na ya na unu ga-anụ onu ya nwere ndị ga-eche na magic ka nna eme ọ bụrụ magic onye m na-akpa afa mụ na ya na ogbu eme obele ọgụ unu ga-anụ onu ya. High Chief Hilary Chidi Ona nwere nwere na-ekwo President General ndị Igbo na Plateau State unu ga-anụ onu ya mgbe natara aka. Ọbọkwaso ya ahụ ka m gwazie unu nnukwu mmọnwụ mụ na ya nọkwa bụ Igwe Samuel Achị. Igwe Samuel Achị ya ịnụlọ ọfụma mụ na ya nọ unu ga-anụ onu ya. Igwe Samuel Achị, Igwe Osas, Igwe Ezudo, Igwe Elgada gidigidigidigidigidigidi Pozo Mata Ole na Naguta Land unu ga-anụ onu ya na mgbe natara aka. Ka nkenezie DJ mụ na ya na-alụ ọrụ n'ụbọchị nke taata bụ DJ 12K onye nwe ga na-akụpụtala anyị egwu mgbe anyị ga-achọ ịgba egwu. Ka nkenezie David King ezigbota mmadụ onye mụ na ya na-alụkọ ọrụ wee kenezie onye isi ọrụ anyị bụ Sansin Sansin na Omale na Masika Chineke gọzie gị ma injinia Pam ndị na-apịla anyị ọkụ n'igwe unu ji anụ onu anyị ma ndị nche anyị onye isi fa bụ Mr. Ekefas ndị a bụ ndị ụnọ ọlụ anyị na Silverbird Reading 93.7 FM na Jos. Anyị ga-agbalite obele egwu anyị na-achigata azụ ntipụtazie President General anyị ka mmọnwụ wee tipụtazie Igwe Ogada gidigidigidigidigidi una afọ na mụnwa bụ Extravagant Malobi maka na njekọlịta ka egbe ji enwu ọkụ, njekọlịta ka ncha na mmiri jekọlịta wee gbaba ụfụfụ, njekọlịta ka ekwe na gbalụ jekọlịta wee zaba ekwe gbalụ. 12K kụpụtala anyị egwu.
1: Give it up for the Rhythm Nation.

0: inye mu ugwu mu menye gị ugwu gị maka na ogwugwe nkwenye nkwenye nwaanyị ji amụta ịbịa. Ọ ka bụkwa oge ndị Igbo na Silver Bird Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos, nke anyị na-akpọ Ojemba. Unu ma na Ojemba adị enwe ilo, ọ mụnwa bụ Extravagant Malobi. Dịka nsu wee gwa unu, enwelu akatamkpo mmadụ, akatamkpo ndị Igbo ji eje mba n'obodo anyị na Jos na Plateau State bụ nwulinwuli na-ekwo President General ndị Igbo mụ na ya nọ. Nwekwalụ m Igwe Samuel Achị, Igwe Ogadagidi, Igwe Exudo, Igwe Osas, Pozo, Matawale na Nagutaland. Ka m bidogodo na President General High Chief Chidi Hilary Ona nwulinwuli na-ekwo. Biko kene ndị Igbo.
1: Igbo bụ Igbo kwen.
0: Yeah.
1: Ekenere m Igbo niile. Afọ mbụ Chief Chidi Ona nwulinwuli na-ekwo. The President General ndị Igbo na Plateau State. Ihe anyị ji bịa ebe a ka ọ dụrụ nwoke mma, dụrụ nwaanyị mma. Ihe niile ya na-aga ọfụma. Ọ bụ udo ka anyị chọrọ, ịfụnanya ka anyị chọrọ n'ime onye ọbụla. Ekene m unu.
0: Nwulinwuli na-ekwo, ndị Igbo si n'egwu na-aka mma n'unu onye gụrụ ya. O nwere ife mmadụ gụrụ egwu, gụgharịa egwu onye ọzọ gụrụ ka ọ gụta etu onye gụrụ ya si wee gụ ya. Ana m ekene gị. Nwulinwuli na-ekwo, unu anụgwo onu President General anyị ka m bụrụ ozi Igba, bụrụ ịchaka, bụrụ udo, bụrụ ọyọ, wepụela ọja, wee banye n'obi Igwe Samuel Achị, Igwe Ogadagidi, Igwe Ezudo, Igwe Osas, Pozo, Matawale na Nagutaland. Igwe kene ndị na-ege anyị ntị.
2: Igbo bụ Igbo, keleenu. Keleenu. Ndị be anyị kelezuo nọ. Onye ọ na-anụ ole ya n'oge awadi ugbu a bụ Igwe Osas Samuel Achị JP Ezudo of Jos. Bụrụkwa the Pozo Matawele of Anagutaland. Ndị be anyị nọrọkwa nọ.
0: Igwe, ana m ekene gị. Ana m ekene gị ma asị gị nnọọ. Ndị na-ege ntị mgbe m kwuru na m nwere akatamkpo mmadụ na-abọ dị otu a, fa ga-eche nọọ na m na-egosi fa TV. Mana unu anụgo onu PG anyị na onu Igwe Samuel Achị. Ka m bido na President General ndị Igbo, Chief Chidi Ona nwulinwuli na-ekwo. Ama m na mgbe emelu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbe Chineke wee mechaa iwe bụrụ onye nwelu mmeli, enwegasịlụ ndị iwe na-ewe ochelu na ọfa nwa ga-enweta ma afa enwetara. Mana ife akarịlụ mmadụ, akarịlụ ofu onye wala azọ, ofu onye ka Chineke ga-enye. Kedu ife ị na-agwagasị ndị dị etu a, ndị chelu na afa aka nweta ya mana afa enwetara ya? Kedu ife ị na-agwa ndị dị etu a?
1: Anyị emechago ndọrọndọrọ ọchịchị, mechaa ihe niile, ọ bụrụ ofonye nwetara ya. Mmadụ na-atọ na-azọ ihe, ofonye ya enwetarịrị ya. Otu a ka ọ dị n'ụwa niile. Ihe m na-ayọ onye ọbụla bụ na ọchịchị anara agwụ agwụ. Ka ị nwetara taa, ị ga-enweta echi.
0: Ọ ka ọ dị.
1: Ka ị nwetaghị echi, ị ga-enweta nwa n'echi. Ihe anyị nọ bụ ka anyị kọọ mma mere ọnụ ka ọ gbaa ofu. Onye ọbụla emejọrọ, ma onye ọbụla mejọrọ nụ, ka e were ihe tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta, ka anyị wee duru Igbo gaa n'iru. Onye ọbụla emejọrọ, ụdọ ọbụla esi mejọ ya, mụnwa na-ayọ ka onye ọbụla gbaghara. Ka anyị bịa na one umbrella, ka anyị kọọ mma mere ọnụ ka o wee gbaa ofu. Ọ bụ ihe mụnwa na-ayọ. Ana m ayọkwa ya mgbe niile. Nwanne m nwoke mụ na ya zọrọ ihe, agwakwuru m ya sị ya biko ọzọ ị ga-abatakwa. And o nwere ihe mmemme n'obodo a ka a ghara ịkarị ga long, ekwuru m ya. And ya ka m stand kwa ebe ahụ ruo echi na mụ na ya ya-arụkọ, ya wofu iwe n'obu na iwe adịrọ mma. And the Bible mekwa ka anyị mara na mgbe ọbụla gị na mmadụ mere ihe, iburu iwe n'obu 24 hours na ikomit gokwa esen. Ka anyị were okwuchukwu wee na-eme ihe mgbe niile. So ana m ekene sị biko, onye ọbụla ọ na-ewe ebe ọ na-ewe ya, ya gbaghara. Na mụnwa nwuriri n'ikwo na-asị ka anyị bịa together wee rụọ ọrụ Igbo ka ihe mịta mkpụrụ ọfụma. ayi ha ka mu na ayo kwa na se o ga duro onye obu na ma na ha chukwu okike abia ma
0: amen ofuge de mma ofuge de mma ndi gbosi ni ihe ji na aka na ejiro enye wele enye oge gara aga ka governor kpọlọku we kpọkọnata ndi igbo we si na acho ka ha nya na ndi igbo kpa nkata we to alo ke ga esu we ndi igbo ga esu we so nye ni ha na emeka plateau state we na aga niru ino kwa na aka ndi ko na aka ekpe governor ke na
1: I'm of the right hand governor
0: ụbọchị ahụ ikwukwala okwu okwu ikwu dala ụda anụlụ m ya n'ilotalụ gọvanọ na mgbe ọ bịala ụka na koke ka o si wee kwuo si na onye ọrụ ugbo ka Chineke nyeziri nwa ya ọchịchị otu o si wee mee onye kapịnta nwa ya bụ Jizọs Kraịst wee na-achị ụwa niile ọkwịghọtago kedu ife dịka onwe mbọ a na-agba nwa atụmatụ iji wee na-edozilu onye igbo na onye igbo okwu maọbụ onye igbo na onye igbo n'ụlọ ọgụ kama ijebe ife dịka uwe ojii ma ijebe ụlọ ikpe onwere ife dịka ọchịchị gị a onwere ka alụghị na-atụ n'ime ka ị ga-esi wee na-edozilu ndị igbo ife
1: ya ọ bụ ofu okwu ha na-ekwu na mba niile ma na America governor of Plateau State udo ka ọ na-achọ udo ọ chọrọ ịkarị everybody along ọ chọrọ ka obodo ya na-agba aghara aghara ọ ya ka o ji ekwu ka onye ọbụla nọrọ n'udo n'obodo a na otu a ka ọ dịkwa mụnwa mụnwa na-asịkwa na igbo adị n'otu na e nwere kọmitii nsetụrụ onye isi ya bụ Igwe Ọgaragide anụ ha nọ alụ ọrụ ha ọfụma maka na okwu ga-anọte aka na polisi maọbụ kọt fatinye aka n'okwu ahụ ọ gaghị agafe ugboro na-abaghị ekwu ya obe onye ọbụla adọ hapụ na-anabia nwere obi aṅụlị Igwe Ọgaragide na-etinye ego n'ihe ahụ anya nara n'ego ₦1 anaghị ana ebe ahụ mana ndị ahụ na-arụ ọrụ ha na-arụ nnukwu ọrụ wee na-ayọ ndị igbo si biko onye jezi na polisi onye jezi na kọt ihe ọbụla a ga-eme ka ọ bụrụ na udo dị na nwanne na nwanne anyị ga-eme ya ego dị mma mana ego abụrụ ihe niile ije na polisi jee nyawa isi na ịkpatara ego karịa ọ bụrụ ebe ahụ ka obe ofu ụzọ a ka isi ana na-asị biko na ndị kọmitii a na-arụsi ọrụ ike ịnọrọkwa ebe a ị ga-afụkwa ihe ha na-eme na ha nara eme na-ene anya n'iru ha na-ekwu okwu gboo anyị m ụtọ ga-adọ mma ọ ka nwee nke setụlụrụ last week nke a ọkwa okwu siri ike okwu mmadụ kara ije nga okwu mmadụ ka isi obodo oyibo nata obodo a mana ha nọ ebe a setụlụọ ya ndị ahụ niile ewere obi aṅụlị wee naba so m na-ayọ ndị igbo onye jezi na polisi onye jezi na kọt okwu dị agha siri ike wetara ya kọmitii a wetara Igwe Ọgaragide na ọ ga-esetụlụ ya and ọ bụ na onye ahụ ekwero ka esetụlụ ya anyị mara ka anyị ga-esi ewejere ya ndị ọkaikpe ka ha neba ya anya ọfụma na ha neba ya anya ọfụma ịkpọkwa na onye ọbụla mgbe oge ruru maka na emechakwa onye isi ọkaikpe ga-asị gị ọkwa ụmụnne gị si ka esetụlụ anyị jụ so ọkwa otu a ka ọ dị na-asị biko and m na-amakwa ọkwa na-amasị ike na-asị biko onye je na polisi onye je na kọt na nwekwa onye anyị nwetara mere otu a kpọje nwanne ya na polisi igbo ga-ejidekwu ya ihe ọ bụ na ndị igbo si na a ga-eme ya ka a ga-emekwu ya so biko ana m asị igbo nwe m ana m ekene ekene na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla ma n'aha Chukwu Okike Abia mma
0: nwere na-ekwu ana m ekene gị ndị ọma na-ege ntị ọ bụrụ na ugbu a ka ịnụ na-esonye anyị ọ ka bụkwa oge ndị igbo na Silverbird Reading 93.7 FM nke mụnwa bụ Extravagant Melody na-ewetala unu mụ na ndị igbo ji wee bilo na Jos anyị ncha nọ n'oche wee na-atụ alụ na-ada mkpị ka wee wepụta ka ọ ga-esi wee dịla igbo mma dịka President General anya si wee kwuo okwu sị onye igbo eduzi na onye igbo jee nke ndị uwe ojii onye igbo eduzi na onye igbo jee n'ụlọ ikpe na-enwelu kọmitii nke ọ rapụtalụ nke kọmishọna ọf polisi aka ya dịkwa na ya oso kwa wenye afa ADR alternative dispute resolution alternative dispute revolution resolution ndi bo wepotalo ubochi monde obuna ana anoko mwaku elekerutu negihe ubochi Friday obuna nyabu komiti na anokwa mwabuna okwa elekerutu negihe kwa wene nebu ukwanya ongo uku iwetalo dika okwero ndozi iwetia onyisi olu anye bu na nyabu komiti bu igwe ogadagidi so kwa anye nolo netiti nubochi nketata igwe adiko osu wede gwa bu onyisi committee ndi alternative dispute resolution ndi igbo weputalo onwelo di okwu na aga weta asimba na amene bi anya
2: Malobi, thank you very much because before ma aza ajuju onwe bo ihe ikuru maka ochichi azo achoro mu itinye okwu na okwu ahu ihe m na yo bu anche ni le ma Obuchukwu na-enye ọchịchị. And onye ọbụla Chineke nyere ọchịchị, mmadụ na-agba ya mgba, ọ na-agba Chukwu ya mgba. Ọkụwata ihe ndị. And ọ dị n'akwụkwọ nsọ sọ, ihe ọbụla Chukwu dere, o dere gị ya. So m na-ayọ ka onye ọbụla obi ya dị ọkụ. Uche Chukwu abegoro na ka happy ya ka ọ dị otu awa maka na ọ bụrụ na ọ pawa ikike chief chida ọ na nwuriwuri na-ekwu ọ bụrụ na ikike ọ bụrụ na ego ya maka ego onweghị ego ọ gaghị enweta nwe ọchịchị a
0: mụnanwelụ mmadụ
2: dịka PG so ihe a bụ uche Chineke mere so anụ m ayọ onye ihu onye azụ ka e nwee ike support our president general ka o nwee ike ụmụ nkwa niile ahụ o kwere na ọ ga-emere ndị igbo ka o nwee ike inwe ohere were mee ya and ama m na ọ ga-eme mekarịa ndị ọzọ chịrị achị so ihe agbaghị yọ nna yọ nke ọzọ bụ unu lekwa anya ihe gbasara alternative dispute resolution also na one of the agenda our PGI kwere na nkwa and unu lee anya na ọ na-eme ya ọ hapụtara ya mụ abụ onye isi mmadụ obi nke ya na ịnọkwa ebe a sokwa na ya na ndị barista dị iche iche Archbishop ndị na-ebe a bụ people of integrity ndị afọ juru ndị na-eme ha hụ eziokwu ha kwuo ha na ha asị asị ụmụ ikpe ewetesigoro a na-ele anya na ihe esetụrụ ụmụ okwu ahụ ọ bụ nke di na nwunye ọ bụ nke town versus town igwuo na eziokwu anaghị aga ya aga anyị esetụrụ sagwede atụmata unu lee anya alternative dispute resolution a mata ọbụla enwetere ọ na-enye aka a resolve ọ mata ahụ ozugbo and unu lee anya iwere okwu oga court ị ga-agba ego ole ị ga-atega ma alternative dispute resolution ga-eme ego ahụ ị ga-atega na court ị mata ịkwa ya atọ ị mata ịga ya ege so anam ayọ ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị onye ọbụla emejọrọ ya gbaghara were obiọma bịa n'igbo hall anyị na-ahapụ ga anyị dị kọmitted na biznes anyị mana anyị na-ahapụ ga ebe anyị na-azụ ahịa every Monday and Tuesday site na 1 o'clock ruo na 4 o'clock Monday and Friday bịa n'igbo hall bịa wetara anyị nsogbu ahụ iche na agaghị resolve onwe ya ana m agwa gị n'ụbọchị taata na eweta ha anya n'igbo hall na anyị ga-resolve ya wee na-ayọ biko nu ndebe anyị steeti prezident local government chairman, towns union chairman, biko unu worozi aje basa to the grassroot. Na PGIS go that na ya chọ ka nwanne kpọrọ nwanne ya enwe nke gbara anya mmiri ụbọchị gara aga m gara n'ụlọ ikpe anọ m n'ụlọ ikpe ewe kpọite case nke izizo bụ case onye igbo na-enye igbo and case a ikwuwe akpọlitere a ilebe case ahụ anya oriju ha afọ akana ekwukwe nke a na-ekwu anụkwa m di a second case akpọkwara again ọwụrụkwa case
0: onye igbo n'onye igbo
2: n'onye igbo
0: ọ gịnị
2: ewe na-ajụzi ndị igbo nwekwara leadership so adma yon biko otu ọ na-esi na wee dị were nụ mata wetene n'igbo hall by special grace of God ọ bụghị ike anyị anyị ga-eme ka ọ dị mma cha igbo ekele m unu
0: igbo gada gidigidigidigidi ana m ekene gị ịma na dịka isi wee tọgbọsi okwu a ịtọgbọla okwu a ogwelu onye ntị chiri ọ ga-agọta ihe a na-ekwu ana m ekene gị ndị igbo na-anụgo dịka o si wee kwu igwe samuel achị igwe eze udo igwe ọsas igwe ọgada gidi
2: ọzọ nke ọ bụ na anyị hụrụ karịrị anyị nọ anyị anaghị aha ndụrụ keesi bụ keesi
0: kidnap maọbụ assassin
2: maọbụ armed robbery anyị ga-ewere mata iwetara anyị nke ahụ anyị ga-direct ya to the necessary authority ka ha nwee ike handle that matter so ka ụnụ atụ na-egwu those areas rape na so on and so forth anyị anaghị etinye ọnụ na ndị ahụ mana ndị ahụ na anyị hụrụ na baby Mr. A or Mr. B chọrọ iji ego ya
0: wee zọgbu mmadụ
2: intimidate ya zọgbuo mmadụ nke a ka anyị na-agaghị ekwe ekwe thank you
0: daalụ igwe obi dị m aṅụrị na ịkọwapụtalụ nke a maka onwe onye ga-eje mee mpụ jee dakpo nwa mmadụ ma ọ dakpo nwunye mmadụ esi ka ibutela anya ka igbo jee tinyebe ya ọnụ anyị arapụrụ gị na oyibo onwe egwu oyibo kụrụ gị ịgba anya ọfụma ọfụma ma ọ na-ijelu jee tọlụ mmadụ ịtọlụ mmadụ ịkwachi ya n'ọnụ ị na-akpọ igwe ekwentị ka enye gị 10 million ekezie nwudezie gị ịkpọba anyị ma ọ na-ije were egbe je n'alụ mmadụ ifie nke anwụ gị na oyibo ga-ekwe n'aka bie ọma susuo ọnụ ka ọ dị ka a bụ ife onye isi anyị na alternative dispute resolution ndị igbo bụ igwe ọgadagidi igwe ọsaz igwe eze udo pozo matawele na anagutaland na-akọwapụtakwa president general anyị bụ high chief chidi hilary honor bụkwala onye nke na-ekwukwa na-etu o si wee dị dịka anyị na-ekwu okwu onwere nwanne anyị nwoke bụ alufo nye nke eji igbo ligi wee malụ mana tupu nwelu ajụjụ nke nyenwa ga-akọwapụtazi wee jụọ president general anyị ọ ga-abụ mmasị m ka alufo ekene n'igbo
3: igbo igbo ekele m unu
0: no
3: aha m bụ alfonsus ume abụm onye obodo ukwu dị na idata not local government Imo State. Igbo ekele na mmụọ.
0: Daalụ. Alufo n'ụlọ onu ya bụ ya bụ onye butere Igbo ligi mgbe izizi na 1987 n'anya Adam 1987 ka o butere Igbo ligi agba anya na 1987 nwee ndị nwere mmeri gba anya na 1988 nwee ndị nwee mmeri gba anya na 1989 nwee ndị nwee mmeri tupu ọ bụ nka ọ bụrụ gị wee batabazi ya n'ime ya. Mana nya bụ egwu ọsadebesi na ọkwa na egwu nya bidoro na gbogbo ka ya weghachila azụ a na-eweghachizi igbo ligi anwe mgbe anwe ya mma gasị ma chulans chulans akwịghọtago iji gosi gị na uche m ụdị ya egwu anwe ebidoro na gbo ka president general anyị na alufo onye mma egwu onye mma ka esi ahazie egwu ama egwuregwu asọmpi bọọlụ ahazie nye ọfụma ma ndị nche ma ndị refri ma ka esi afọ wesụl ma ndị lines man ma ka esi akwụ malụ mgbe a ga-akọ na kik ma mgbe enwetara penalti ndị malụ ndị refri ndị plateau state sport council debela afụfa n'akwụkwọ onye nwa mgbagbadofa President General, High Chief Hillary Chidiona. Ejim naka na onwegasili fiku si na onwegasi umu ife na eweta mekoleta nwanne na nwanne mekoleta obodo na obodo nke ofu ihe ni dị n'ime ya bụ asọmpi egwu bọọlụ ịnwa wee na-ekwu si na mgbe mbụ na-enwere ndị sọchalụ mpi egwu bọọlụ n'oge gara aga nwee mmeri enwere onye gbara onye nke mbụ onye nwe onye gbaa nke ịbụọ onye gbaa nke ịtọ mana dịka o si wee dị lute ugbu a fe nwetabere akara ugo fa kwesịrị inweta ife dịka ọnụ ego ekwesịrị inweta gịnwa wee na-atakwa m na ntị si na ị ga-etiwa onye bụ aka oyibo nsogbe na dịka a na-akpakọnata iji wee bidokwa egwuregwu asọmpi egwu bọọlụ igbo lig na-aga ebugodo ụzọ dozie nke anwa dịka o mebiri emebi o nwere afọ ego ịkpọlụ m nsị mba na mụnwa ama akpọnwụ ya na egwu na-aka mma n'onu onye gụrụ ya n'ọgụ nwa ga-akpọnye bụ afọ ego ndị anwa gbara onye nke mbụ na onye nke ịbụọ na onye nke ịtọ ikwuru na a ga-enyefa akara ogofa nyefe egofa wee bido wụzie egwu bọọlụ igbo lig ọzọ achọrọ m ka igbo si n'ọnụ gị wee nụ ya
1: igbo ekenekwa m ọzọ unu ma na nwerenwere n'ikwu abatago unu ma na nwerenwere n'ikwu anaghị ekwe nkwa n'azụ ọ bụ ebe ihe adọ mma ebe ahụ ka nọ ebe a na-emebi emebi soho m na ya akpọrọ m ndị winnere first prize and second prize and third prize meeting ka e wee bido igbo lig ọzọ anọ kpọkwa na alụfọsi abịa na ọnyanwa ka mma kemgbe ụwa anyanwa mara ka esi edozi bọọlụ and alụfọsi na plateau football association ọ bụ memba there so nsị ka mma kenere ihe a anyị ji akpọ alụfọ na ọ naghị eme mma na futbọl na mụnwa batagonia akpọrọ m ndị a mụ na ha enwe mitin ha gwara ha na otu esi mee ha na ọdọrọ mma maka na ọ jọgburu onwe ya mmadụ kwe gị nkwa ị gaghị eburu n'obi na nkwa ahụ ekwere gị na ọnya ka ya eji eme ihe niile mba as the president general kwesịrị ike o mee nke ya dobe dobe ọ bụ na nke ọzọ feelu ka nke ya ghara ifeelu otu a ka o kwesị mana ha ji eburu n'obi maka nkwa ekwere ekwe nkwa ekwere ekwe onye ahụ nwee ike ifeelu at any time so ọ bụrụ ihe ihere dụrụ mmadụ na nke mama dị otu ahụ akpọrọ m ndị ahụ gwa ha na nke a gbara agba esetụlụrụ ndị winnerin and ọ jọgburu onwe ya mana nke mama dị otu ahụ m sị na m ga-eji 100,000 nye first ndị gbara last ligo 2024 ọ bụrụ nke anyị agba kịta mmeji ya kọmpasetị ha before ọ bụ na onye isi futbọl na plateau wetezie ego o kwere ha nkwa ma enyechihakwa ha nke ahụ kwa again mana on my own mmenye ndị ahụ mmenye first prize 100,000 nye second prize 70,000 nye third prize 50,000
0: nke a gbara na afọ
1: 2024 before a kick off ego ahụ ga-abịagodo ebe ahụ enyegodo ya ndị ahụ before a na-kick off this new one ọ bụ na akwụghị ya ọ bụ na menyeghị ya enwere ike kick off enweghị ike ikik ịstart match that day ọ ihe m kwere na nkwa and mụ na ha kwuru ya so ha nwa ekwetakwa and unu ma ka mụwa si eme na ihe gbasara bọọlụ na atọ m ụtọ anyị mechaa gbachaa lig this year onye ọbụla ya alike futbọọlụ ndị igbo onye ọbụla ya like ka o bilongwa na my cabinet na my this my tenor onye ọbụla ya eme ihe dị ebube ana m ekene ndị igbo na-asị biko onye ọbụla kwado na ihe ọma na-abịa ọ bụrụ ọsọ nsọ ije bute ego na Abuja ka esi enwe ego na ọchịchị enwere other things anyị emechekwa ma mgba o nwere ndị igbo ga-amụ ka esi agba mgba ma ka esi akụ boxing anyị bido na nke o ruo n'esi anyị emekwa introduce those ones ọ ebe ahụ ka esi enwetakasị like Michael Obi Benedict Akwuegbu the rest of them all from Igbo League ka ha si gaa nweta their future wee gaa ebe tere aka tata ezinụlọ ha ihe niile ikwu n'ibe ha abụrụ odogbu odogbu tata mana ọ bụ na ya esi ha ụzọ a wee na-aga ka eke ya esi mara talent ụmụaka o nwere ụmụaka igbo nwere nnukwuta talent mana ọ bụ na anyị daa mmiri otu a ọ ga-adụ mma so biko igbo bụ igbo a sị m ka onye ọbụla kwado ka ihe niile anyị na-eme maka ụmụ igbo ka ọ na-aga ọfụma biko ihe nnayọ na-asị ọ ga-adịrị igbo mma na chukwu okike abịa mma
0: alo president general ana m ekene gị ana m ekene gị nke a gosipụtara na ị chọrọ ka asọmpi egwu bọọlụ a ga-asọ ka ọ ghara inwe ọdachi ọbụla kpata iji wee sị ndị gbalụ n'afọ 2024 ya bụ 2024 agbachara ya nkwa niile ekwere fe nwetara ya iwe na-ekwu na nke a ga-achọ ka amalite ịsọ mpi egwu bọọlụ igbo lig ka ebugodo ụzọ tie ndị mbụ aka n'obi ka ọ ga-ala nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ ka enye ndị a akalala ulufa ka fawelu obi aṅụrị wee debekwa afafa wee gbabakwa na nke ọfụ a ga-agba nke a gosiri na ị nwere ezigbote obi ndị gbalụ nke mbụ enweta 100,000 ndị gbalụ nke abụọ enweta 50,000 ndị gbalụ nke atọ enweta 50,000 mbọsị anwa a ga-eme kick-off nke afọ a ka ndị a ga-anọ n'ebe ahụ wee nweta ego fa mụnwa ga-abụkwa mc bụ malobi estrabaga malobi ga-anọkwa ebe ahụ ga-enwetakwa nke mụ maka na ife na-agụ nwaanyị dị ime na-agụkwa n'onye tụbalịa ihe ọkwaghọtago
1: and o nwere ihe ọzọ nchọkwa itinyekwu a de agbachaa nke a that day a gbara final na field ebe a ka ya na enye onye ọbụla prize ya onweghị onye ya gafe ebe ahụ na-ejighị prize ya wee na-ana and nnukwute occasion ga-adị that day may host nnukwute occasion ndị odogbo odogbo enwere na igbo anyị ga-emecha ha invite ha bịa donate ara ụmụaka gbara bọọlụ onye ọbụla eri aṅụa ka igbo mara na igbo anachieta ga-azụ otu ọ dịgo before
0: so
1: ihe na-ekwe mkpa
0: biko tupu anya n'onu alfọ igwe ogadagidi ama m na enwere ofu ife maọbụ ịbụa inwere ka ịtụnye n'okwu a ka alafọ wee gwazie anyị ịtụnye bụ ọnọdụ ga-esi wee dị tupu mmepezi igwe ekwentị onwezi onye na-ege anyị ntị chọrọ ike na akata mkpu mmadụ adị anụkwa onu ndị ọgọ ọbụkwa ụbọchị ụka ọbụla ka a na-anụ onu igwe ogadagidi na redio maọbụ onu nwuriwuri na ikwo na redio ya bụ onye ọbụla lele enu ọjị ya kpalịa nkụ maka adị alụ ọjị kwada igwe ogadagidi tupu n'okwunu
2: ga-adịrịga
0: na mma isi
2: iji wee sọpọt my president general 001 of ndị igbo dep chidiọna wuriwuri na-ekwu ime ka ụnụ mara n'eziokwu n'eziokwu igbo league this year ga-apụ iche ihe o ji dị ka ndị mbụ anaghị emete ya ọfụma ọ na ọ dị ka ije na-aga ije gbata gọọmenti wọka na-amaha biznes
0: ọnọdụ shọpụ
2: si ya bịa mee biznes hapụrụ ya shọpụ
0: shọpụ adanụ ọdapịa
2: ọdapịa ma ọ ga-eje telọ na-akwa akwa nwaanyị bịacha ịga ya akwa nwoke
0: igwe ekwughị akwụ ọtọ ọkwụ ọtọ
2: mana nke a na-abụ anyị emegwe ya ndị ọgba ọrụ ha gbasara futbọọlụ ka anyị chọrọ iwere ihe gbasara igbo lig mee gịnị anya ha n'aka ndị be anyị achọrọ ime ka ụnụ mara igbo lig nke dis year ga-apụ iche midias dị iche iche ga-abịa ọ ga-aga viral ụwa niile ga-anụ ya na-ayọkwa ndị onyonyo ndị a na-eche ihe osise oge aha ruo unu bịa tiketi ga-abụrụ a ga-enye ya unu fri ka unu nyekwuru anyị aka na-epromotu the Igbo League. Now you are upon the anere he di ichi iche. Ma ndị na-ere ihe a na-eri eri. Ma ndị na-ere ihe a na-aṅụ aṅụ. Bụrụ na ya bịa wụrụ ga na-ere ahịa, tiketi ga ga-emere na ya adị bro free. Unule anya, unu ga-aghọta. Football ọ na-eweta udo. Football na-eme obodo na obodo dị n'udo. Football na-eme religion. Both religions ebe gịnị adị n'udo. Ọ na-promote community. A gwara m unu before na nke a ga-abụ the first of its kind. Ewepụ na-ayọ ndị Igbo ebe ọbụla ụlọ na-anọ na ma ndị nọ na local government dị iche iche na plateau. Bịanụ! Support ọnụ this Igbo League nke this year. Ọ ga-abụ ọpụrụ iche. Anyị na-emekwa ka ụnụ mara na ihe gbasara iche security.
1: Anyị zụrụ ka eme na nke a.
2: Ọ dị assured. A ga-enwe security.
1: Yes.
2: The whole news and cranny of everybody about this ball. Security will be assured. Don't know when I say bubble no she will be. Ihe na yo biko nu. Ihe na eme bo. I name and the other community na imitate I for good. Ihe na date ndị mmadụ bịa na bịa register ba. Bịa na bịa register ba. Mwa, my team got the point that day, remember getting register. So I know my yo. Nah, yo. Can I support our president general? In our the part of agendas, on the way there, one by one. And in the bag, I regret. Nah, I know my president general, Ochichi. By special grace of God, the butcher at you, no chitter up, ma. But I kept my peachy gab overall. You put me wake a label, no?
0: Yeah. Oh, God, I give
1: you that by the way, no.
0: Alpha, if good on Yaboku, Adagon and Gadagi,
1: I'll come in.
0: Ega, a question de Negan into Bundibo. Ega, a question qua. Dịka ihe a kwadobe ka ọ ga-esi wee gaa ebe a na-atụ anya ịmanara mpam stadion gọọmenti na-alụghalị alụghalị ka ọ wee dịka stadion ndị Man U dịka stadion ndị Chelsea ma stadion ndị Arsenal ma dịka a na-alụghalị anya bụ egwuregwu ga-amalite nwee ebe ọ ga-amalite a na-enezi anya na o nwezi ike mgbe a ga-ejizi wee na-achọ ka a gbaa final ọbụna anya bụ ama egwuregwu na-alụsị gị a ga-ejizi ebe a wee gbaa final ka ndị super sports wee bịa wee tinye na onyonyo ha ka anyị wee fụzu onye anya gwazianụ ndị igbo ka ọ ga-adị wee
3: igbo makanụ
0: nọ
3: mụọnụ zụọnụ ụmụnne ga-azụ ụlọ akọwagwere m onye mbụ ihe m na-agwa ndị mmadụ bụ onye ọbụla bịara na Jos a onye igbo chidala igbo bịa ebe a nwere ihe ọ na-eme ejiri mara ya o ji enye ndị be ya nri o ji aza chief o jiri mee ihe niile ọwụ as a human being mụọ bụ alfọ ọga alfọ ndị awụsa na-akpọ m alebo ọga alebo m na-aza so Chineke kpọtara m na Jos otu ochie kpọta onye ọbụla bụ onye igbo nọ na Jos a nye gị ihe na-eme gị na-eme ya ihe nyere m bụ futbọl enweghị m shop abụghị weda abụghị mekanik abụghị treda but ihe nyere m bụ organize futbọl for igbo community ebidoro m igbo igbo lig 1987 mgbe m ka bụ nwa obere nwa Jos a young boy na-azụ ahịa m normal after nsa abụchara ọga m so my spirit one spirit nwe bọọlụ a na-agba kịta were sị m bido ihe dị otu a
0: nke a ga-agba kedu ebe nwe a na-atụ anya nwe ike nọ wee gwe
3: nga ga-agba ya nga nwere ike ịgba ya bụ m chọọ ọ bụrụ na stadion a dị na nke a na-anụgharị anụgharị kịta dị free nke aha ka anyị ga-agba ya But in Gaiga, where I won a Zaria Road Stadium, also quite also quite ever, I go away and near the Bayana Boboliva.
0: Wow,
3: the next alternative Vahabo, St. John's College. Maka Kataku, I am a good bandit with Indugu. I got my bondy woman people, I got her back a chamber to hand in
0: John, the Mamma, Zaria Road,
3: St. John's College.
0: Zaria Rustin. Okay. And I make an egg one. Ndi Obu Nubu Aki Nye Ndibu na Silver Bed Reading 93.7 FM Nubu Danyi na Jos. Ubua nga emepe iwe kwente. Kipwa anyi we kenende muna hano. Nuna olo nubo chinke tata. Obu kwa nuna mwala adujo mwabu kundu modo. Biko ako kwa nono, biko ako kwa niyi. Mchua putaneye na ako honu mwane chole kwa iyi. Ebu benge, makanoa mwa jiji, jidemma. Diko osu wede. Onye neku?
4: Ubu adoma wende mwoke.
0: Ubu adoma.
4: Aga adirigina ma.
0: Magu kwa?
4: Iga adikichu wa kinchani la wabu.
0: Oko ode mwane.
4: Ta wafon na gomisi na ta abu mpo. Iya abu mpo zena ya brestine chichi. Kena aja zande putande.
0: Magu kwa mwane. I don't know. Ubuna milinam buku keki melo.
4: Extravagant man.
0: Onye wa igozie gi. Ndi muna ndi eze nokwa na studio n'ubochi
4: nke. Ya na kan sika nke na ndi high chief.
0: See why Texas.
2: See why Texas. Oga draga na mma. Odi kwa yo na ga na mma.
4: Wena ke na ku the president dela. Igbo na job.
1: Okay, mother, you are dragging a man.
4: Would you be equal?
1: More cable.
4: I don't know. When I came up with our guys, Indy, I'm not going to be able to do it.
2: Yes, sir.
4: When I can
0: biko igwe ekwentị anyị na-akpọkwa ụzọ akpọpụtadị m akara igwe ekwentị mana ndị ji goli ozugbo na fa akpọ n'enu onye na-ekwu hi kajana dioka okwu anyị ọ dịkwa mma
1: mmụọ ka elu
2: kacha na dioka kacha na dioka ya dịkwara gị na mma
0: ivugonu ka ọ dị ana m ekene gị kaji ana dị ọka ọ ga-adị gị na mma ka nnabata onye na-ekwu ọmụnwa
1: mmụọ ka ịlụ
4: na igwe ọgaradị bụ igwe taasị na-achị
2: ya dịrị gị na mma
4: ekene ka m buru bụje golu na ọya adịrị igbo niile na mma na aha
0: jizọs
4: ọmụa uchifu omudo na jos aus
0: ụwa mara gị mma
4: makwara anyị nta niile mma na aha jizọs anyị nwasị bụ na-agazi maka na ọ nwere onwe ya enyi m nwoke alifọ a na ka ekenekwe gị maka
3: ọganigbo
4: ọya dịrị gị mma maka echete nke ọfụrụ anyị chete kwenu nke ochie ifu na ihe niile ọ dịrọ n'anya
0: onye kpatara na igbo ji wee si ọ bụ na ekiri ọnwụ ọnwụ egbue mmadụ
4: maka ndụ maka ndị nọ na mmụọ na-achọkwalụ dị ndị ndụ ka ha jupụtere nso nwunye m na isadigo mma na ebe ọ na unu cha niile ma chifu m nwere nwere ma igbu ọsọ azụ ezeudo unu echere echiche a nwee ike ịchịkọta ọnụ ọyị ọma ka ọwụ adị ihe ọma bụ ihe ga-enye gị igbo aka ebe ọbụla igbo ụlọ ka anyị hapụ ị na-agba oke unu kwuru maka onye igbo ị na-akpa onye igbo ibi ya gaa n'ụlọ ọkaibe aja atụ ya gaa na onwe ego karịa ya ihe unu kwuru amaka maka na o jogburu beleji gbuo gagbu na nwanne kpọrọ nwanne tete igbo niile wụ nwanne a na m eme ka onye igbo ọhụụ na mara atụra njiri wuru igbo na atụ igbo na nwanne ofu nwanne ka anyị wụ ya bụ n'iwe anambara wuru enugwu wuru igbo wuru ebonyi wuru ebe ebe ọbụla ma ibe ma tausa ju anyịta niile wụcha ndị igbo so na onye igbo hapụ na-emegide nwanne ya nọọ ya bụ ihe ugwu ga-emeri anyị n'ihe niile a na-eme taa ka na eruo onye nwe ugwu chiobu esi nigel asụsụ ugwu nwanne nwoke were edewe n'akụkụ mana onye igbo pụta na-asụ onye igbo asụsụ igbo ọ na-atụrụ ya bekee ọ na-ezo onwe maka onye
0: I don't know.
1: Biko
0: ka nnabata kuzie ofu onye ayi ekpokozia onodo mu na ndi eze tupu mba mmezie fu ofife ma obebua ukwu ndumodo makwa nke na akpoto na Nigeria okay zako ezibota mmadu otegwe chaba ma oku ni igwe chakata ngwe sika m mzanugoku igwe meme gbaje ebua I'm so bad, bro. Chief Isaiah Okekota.
1: Amen.
0: n'aka ndị eze mụ na fa nọ n'ụbọchị nke tata. Ọ bụzi na ịgwazi unu nke na-akpọtụ na Naịjirịa, emepekwazịa m igwe ekwentị onye ọbụla etinye ọnụ na ya, maka na Naịjirịa bụ a na-ekwu ochie ọhụụ a na-eme. Dịka o si wee dị nwuliwuli na-ekwo President General ndị Igbo nwere okwu ikpeazụ ị na-arapụlụ ndị na-ege anyị ntị tupu m ga-arapụ nnukwu unu wee naba?
1: Okwu ikpeazụ nna m ekwu bụ na ihe mere mma bụ ihe mere mma. Ime ihe mma, ụwa niile na-akụrụ gị aka. Mana imeta ihe ya a na-agbụ gị asọ mmiri. And ọchịchị nke m anweghị onye agha agbụ asọ mmiri. Ọ ihe dị mma ka anyị enweta. Maka na mụnwa ekwere m onwe m nkwa, ọ bụrụ mmadụ dịrị m ka m bịa chi Igbo, ọ bụ mụnwa ji aka m pụta. And o nwere onye ya sị na nọnyanwa bụ my godfather na ọchịchị a. M na-eme ihe Igbo niile ga-adọ hapị. M na-eme ihe onye ọbụla bụ onye Igbo ma ọ bụ nwata ma ọ bụ okenye ga-asị yes. Mgbe ọ bụ na njicha achịcha Igbo a na-echeta m na nke ọma na abụrọ nke ọjọọ. Ana m asị ụmụ Igbo nnukwu abụrọ nke ọjọọ. Ana m asị ụmụ Igbo nnukwado ihe niile anyị kwuru na ihe niile ga-adọ mma. Ndị obodo ọzọ

0: ụmụ Igbo ekenere m unu, ndị nna anyị na ndị nwunye anyị ekenere m unu, nwunye m bụ Lola Amechiọna ekenekwara gị na-asị jisikwa ike, maka na ngịnwa every ụbọchị ọbụla mma nọ n'ụzọ ọ ngịnwa ma ka mma esi eri ma ka mma esi awụ ahụ. So biko jide ka iji na ọ na-adịrị gị mma, na-asị onye nwe anyị agọzi anyị ncha niile na aha Chukwu Okike Abịa mma.
1: Igwe Ogadagide, Igwe Osas, Igwe Eze Udo, Pozoma Tawole na Nagutaland. Kedụ okwu ị na-atụpụrụ ụmụnne anyị tupu anyị apịakọọ agba nke mbụ n'ụbọchị nke tata?
2: Okay, before then, biko extravagant malobi, adị m ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka this your initiative. Ọgwụ na-epromote Igbo language na anụ anụ mba niile. Anyị sọ ga-adịrị mma n'aha Jizọs. Nkwa nna ekweghị ọbụ, anyị ga-na-etinye gị n'ekpere. Chineke ga na-akara anwụ with longevity. Na-akara anwụ kwanagị with good health. Ị gaghị ende na silver bed.
1: Ogene.
2: Agaghị achọ na si
1: ebe. Ọkọ dị.
2: Wee na-ekele biko ụmụnne m dị niile tinyere ọnụ n'ọnọdụ a na mgbede a. Asị ọ ga-adịrị ọnụ mma n'aha Jizọs. Na-ekelekwana awa lida bụ the governor of Plateau State. Apology ọ yọrọ anyị maka ndị obodo a tiri aka wee gbuo ndị be anyị. Ọ yọrọ ya at the right time. And I mekwere na ya accept. Onye ọbụla na-achallenge our governor, onye ahụ na-embrace himself. So biko ana m asị ndị Igbo, ọ ga-adịrị na ya na mma. Unu lee anya ugbo, unu ga-ahụ na insecurity dị everywhere. Mana ebe ị na-eje, eje na nke ọ ya abụ eme ịbata too late. Ije nke ọ ya abụ ijekwe na ịbata bata n'oge. Because ihe na-eme na ala anyị abụ Naijiria na anaghị akọ ya akọ. So biko ka ị maa na ebe anyị na-aga, onye hụta ihe ọjọọ ya mee ka ndị ọgba ọrụ ha ichekwa obodo nwee ike ime gịnị ịdị awe na-ayọkwa n'ụmụ anyị, ma ndị na-aga mahadum biko ka ha ghara ịdị na-etinye aka n'ụmụ ha na-akpọ otu nzuzo. Ọ gaghị enyere anyị aka biko sị unule anya anyị kwere gọvanọ nkwa that na ihe ọbụla ga-eme ka udo na-adị n'obodo a na anyị ga na-enye aka na-epromote udo n'obodo. So biko anyị na-ayọ ụmụ anyị ndị na-agụ n'ebe dị iche iche ka ha bụrụ a good ambassador nyere ndị Igbo. A sị m ọ ga-adịrị na anyị nche niile mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
1: Dịka osiwere ndị ọma ndị na-ege ntị, a sị na ihe a ga-atụ atụ bụ ose, na sị na ihe ọbụla nwere mbido nwekwanụ njedebe. Agba nke mbụ n'ọnọdụ mụ na gị n'ụbọchị nke tata abịago n'isi njedebe. Ana m ekene Chief Hilary Chidi Ona Nwuri na-ekwo President General ndị Igbo, dịka nsi wee kpọọ gị oku a ezamoku, na m asị gị daalụ. Igwe Samuel Achi, onye isi ọkanga na Sanko Computer Merchant, ebe a na-enweta ọkacha mma n'ụdị kọmputa dị iche iche. Igwe Osas, Igwe Eze Udo, Igwe Ogada gidigidigidigidi, Ponzo Matawale na Nagutaland. Ana m ekene gị ịkpọ ka m kpọ gị oku a ezamoku. Mụ na gị nọkwa nọ ka ncha na mmiri.
2: Assurance ndị enye gị ọma ebe ọ na ị chọrọ support ensure that na this program ọ ga na-aga n'ihu. Count on us.
1: Daalụ nwanne m. Alụfọ, ana m ekene gị ịfụzi na nya bụ ịgba dịzị gị na ngada. Ịmazịalụ ịkụ ịkụ anya ọfụma. No. Maka na agadi nwaanyị adịghị aka nka na-egwu ọmara agba. Egwu m aga na sị na ya ma ewelụ na ọkụ gbagidere ruo na mmiri wee hapụ ije ngara nna ya kụziri ya. Ana m ekele gị. DJ 12K, ị ga-akọpụtara anyị egwu ka ndupu ndị ọbịa mụ ndupụcha ha lọghachite azụ. Anyị abanye na agba nke ogini na-akpọtụ na Naijiria. Anyị kpọtụcha nke na-akpọtụ na Naijiria, mepekwa m igwe ekwentị. Onye ọbụla atụnye ọnụ maka nke na-akpọtụ na Naijiria. Unu agakwa n'ebe ọbụla. Ọmụnwa bụ Extravagant Malobi na Silverbird Reading 93.7 FM n'obodo anyị.

0: Aha. Kedi fem melo mmadu ji akpọlu m n'ọnụ ọbụ mụ bụ mbụ na nwere ikwu ka ọbụ mụ bụ mbụ na nwere ibe ọ gịnị ka a na-ekwu nke a bụ ọmalịcha egwu ezigbota nna anyị kụpụtara anyị Chief Mike Ejeagha onye nta akụkọ na-egwu onye nke nwakwala oku ya mana o jebego mana egwu ọkụlụ ka na-adakwa. Ọ bụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị, ọ ka bụkwa oge ndị Igbo na Silverbird Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Ọmụnwa bụ Extravagant Malobi. Agba nke mbụ dịka unu si wee ghọta, ndị eze Monafa Anokolo, Igwe Ogedagidi, Igwe Samuel Achi, makwa President General ndị Igbo bụ High Chief Chidi Hilary Ona, Monafa Akalesigo Malufo, nke na ekpokọnata asọmpi egwuregwu bọl wee edupugo ha wee sika nnachigatazie azụ wee kọwapụtala unu nke na-akpọtụ na Naịjirịa wee mepezie igwe ekwentị tupu onye ọbụla ewee tinyekwa ọnụ na nke na-akpọtụ na Naịjirịa ka anyị wee pịakọ ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke tata. Ọmụnwa bụ Extravagant Malobi. Ana m asị onye anabakwalụ ndụ ya nye na onye n'afọ maka na adị ele ndụ n'ahịa, na-asị ekwekwana ka anụ ọgụ n'ubi gị, onye ọbụla anụrụ ọgụ n'ubi ya yanwa na-enwe ọghọm ahịa, na-asị alarụkwana ụla n'iru agha, ịlarụ ụla n'iru agha egbue gị egbue maọbụ egbula egbe gị ọkwịghọtago. Ọzọkwa na-ekpele onye ọbụla na-ege m ntị ekpele n'ụbọchị nke tata, na-asị onye amụtalụ ka ọ mụta ibie, onye ịfụlụ taa ka ịfụkwu echi, mmiri ata na azụ anwụ na ogonogo ndụ na arụ isi ike, na-asịkwa onye a na-adụ ndụmọdụ ya were ndụmọdụ na-alụ ọlụ maka na ndụ dị na ntị, ụkpa na okpoko gburu ọkwa ntị chirie, ụsa ka ụsa lie anụ ogwu ma gana ike ụsa agwụ ya. Ọmụmụ bụ Extravagant Malobi na-ekwu ọka ọ dị ọ gịnị na-akpọtụ na Naịjirịa, nke na-akpọtụ na Naịjirịa ka anyị na-eme ka anyị ghọta na Police Command nke Abia State kwugo na ọ bụ eziokwu na onwelu ọnwụ mmadụ ise n'otu ezinụlọ dịka ife anọ n'enu wee nyụ gbara ijijigharị mmadụ ise n'otu ezinụlọ ka afụrụ bụ ndị nwụrụ anwụ. Nke a melụ na ọmụ Imo na ụmụ Imo nke dị na osisi ọma Ngwa local government area nke Abia State. A na-ekwu na ndị otu onye n'ime ndị a nwụrụ anwụ ka afi ya bụ Maazị Kachi Nnabugwu ma nwunye ebe ochi na-aza ma ụmụ ha ụmụ ịtọ ha mụrụ fawedi ise ka a na-ekwu na achọpụtalụ na ha nwụrụ anwụ n'ime ụlọ ha n'ụbọchị Tuzdee nke gara aga, n'ihi na a na-ene anya fa afrozifa mgbe eji wee gbakazie ụlọ ha wee na-afụ ka nwaanyị abụrụgo onye nwụrụ anwụ, die abụrụgo onye nwụrụ anwụ, ụmụ ha mmadụ atọ abụrụ na ndị nwụrụ anwụ. Ya bụ ife wee gbagharị Abia State Police Command ekwugo na ya bụ ihe abụrụgo eziokwu na ha na-esikwa imi n'ana inyocha iji wee mara ihe kpatalụ ọnwụ nwoke na nwunye na ụmụ ha atọ. Ọ gbakwalụ gharị mana o nwekwa ka ị ga-esi wee na-esi kepukepu a na-asị ọ bụ na e nwelu okeli ọnwa etinyelụ fa na nni ka ọ bụ na o nwelu ka esi wee o nwekwa ka esi gbanye jenereto anwụrụ jenereto a na-akwụbata n'ime ụlọ onye kogide ya okubelu mgbe ndị uwe ojii ga-eji wee nyochasị sie imi na ana wee nyochaa ka ya malụ n'ihe a ga-enyochapụta. Mana ọ bụ ife obi mwute na nwaanyị na die na ụmụ ha atọ n'abalị ụla ma ha ete eze wee bụrụ nke na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụ na Naịjirịa ka a na-ekwu na mmadụ 25 bụ ndị omekome ndị bandit gburu na Zamfara ka e niri n'ụbọchị Tọzdee nke gara aga. A na-eme ka anyị ghọta na ndị bandit buru agha wee bata n'obodo a na-akpọ Sauna Ward nke dị na Ruangora Community nke dị na Talata Mafara Local Government Area nke Zamfara State ka a na-ekwu na ha bịalụ bụ ndị omekome ndị na-eme mpụ ndị ekwensu ji arụ ọrụ wee gbuo ihe ruru mmadụ 30 ka ha gburu egbu wee merụchakwa ọtụtụ ndị ahụ. Ka a na-ekwuzi n'ụbọchị nke Tọzdee gara aga ka eniru mmadụ 25 wee nie ha na Zamfara, o wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọkwa na ya bụ Zamfara mana Katsina ka a ga-abụ asị asị na enwelu ndị bandit ndị nwelu nchegharị na-echegha na-agbaghalụ gofa na fe echegharịgo enyefe ego nyefe ụlọ nyefe ụgbọala obere oge fa abanyekwa gbubekwa ndị mmadụ. Kedu onye a na-aghọlị? Kedu ihe bụ na onye ọbụla enwere ike ịkpọ ndị asị, kpọọ ha asị, gbaa ama ma tapụnyelu ndị uwe ojii na ndị ọgba mgbọ ma ndị na-achị anyị obodo, ma ọ bụ na ndị na-achị anyị chọkwalụ ka ekpochapụ ndị a. Kedu ihe bụ na ndị a batalụ n'obodo wee gbuo mmadụ 30 n'otu obodo? Nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka a na-ekwu na ndị ọgba mgbọ bụ ndị amị ekwue na sị na ha na-achọ otu onye ọgba mgbọ n'ihi na enwetalụ kepukepu nọ na-eresị ndị omekome uwe ndị amị makwa ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ ihe ndị amị na-eyi, ndị ọgba mgbọ na-eyi ka ọ na-eresị ndị omekome. Ndị Headquarters Nigerian Army nke a na-akpọ Ordnance Corps ka a na-ekwu na ha ekwuna na ha na-achọ otu nwa mmadi onye ọgba mgbọ achọ nke afọ ya bụ Mohammed Yusuf Amutu, n'ihi na a na-ekwu na ọ na-eburu uwe ndị amị makwa akpụkpọ ụkwụ ndị amị bụ ihe ndị ọzọ dị iche iche wee na-elesi ndị omekome. Ka a tinyezila anya na mmiri wee were ụkwụ wee na-achọ ihe dakpuru na mmiri ka eji wee chọpụta na ya bụ nwa mmadi bụ Mohammed Yusuf Amutu bụ onye na-elesi ndị omekome nwoyi na ngwa ndị amị wee na-achọ ya achọ. Ka a na-achọzi ya achọ ka a na-ekwu na ya bụ nwa mmadi ka ọnwa Juun dị na mkpụrụ ụbọchị 3 n'afọ 2026 ka a na-eme ka ebidozi wee chọba ya bụ nwa mmadi achọ wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ịhụnanụ na dịka anyị si ekwu ya na ihe na-eme anyị dị anya n'ahụ. Ọtụtụ ndị nọ n'ime nọ na ndị amị ndị ọgba mgbọ nọkwa n'ime ndị uwe ojii bụkwa ndị omekome n'onwe ha. Ọ bụ na ndị ọgba mgbọ nwee ebe ha ga-eje, ha eje gbalụ ndị omekome ama, ha echebiri ndị ọgba mgbọ n'ụzọ a na-elute agbọba ha mgbọ. Unu eche na ya bụ ihe kpacha anya? E nwere ndị ọtụtụ ndị nọ n'ime ndị ọgba mgbọ bụkwa ndị omekome iku ume agwa ndị omekome. Ọ bụ na o nwee ka o si wee kpaa nkata mee nzukọ agagwa ndị omekome, ya bụ ife wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ndị Igbo si ọmụ akwa asa arụ ya kpachara anya. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na onye isi ala anyị bụ President Bola Ahmed Tinubu enyego iwu ka eme ka ọnọdụ ndị ọgba mgbọ si na ọnọdụ Division 8 wee rute n'ọnọdụ Division 12. Ka a na-eme ka anyị ghọta na Division nke mbụ bụ Kaduna na ndị nọkwa n'okpuru ya bụ Kaduna, Kano, Katsina makwa Jigawa. Division nke abụọ ga-adị na Ibadan, n'ime ndị nọ n'okpuru ya bụrụ Oyo, Osun, Ekiti makwa Ondo State. Division nke atọ ga-abụ Jos Armored Division, ndị ga-anọ n'okpuru ya ga-abụ Plateau, Bauchi makwa Gombe State. Division nke ise ga-abụ na Makurdi, ndị ga-anọ n'okpuru ya bụ Benue, Nasarawa makwa Kogi. Division nke isii ga-abụ Port Harcourt, ndị nọ n'okpuru ya bụrụ Rivers, Akwa Ibom makwa Cross River. Division nke asaa ga-abụ Maiduguri, ndị ga-anọ nọ n'okpuru ya abụrụ Boronu makwa Yobe State. Division nke asatọ ga-abụ Sokoto, ndị ga-anọ n'okpuru ya abụrụ Sokoto, Kebbi makwa Zamfara. Division nke itoolu ga-abụ Ilorin, ndị ga-anọ n'okpuru ya abụrụ Kwara ma Niger State. Division nke iri Jalingo, Taraba makwa Adamawa ga-anọ n'okpuru ya. 81 Division ga-abụ Lagos, Enyangri na ngunu kpuli ga bu Lagos makwa Ogun State 82 division ga bu Enugu ngi ga no kpuli ya bu Enugu Anambra Abia Ebonyi makwa Imo State division no nke 83 division nyabu Iliasato na ato ga bu Benin City ko ga de Edo na Delta na Bayelsa ga no kpuli ye onye isi ala anyi we na akowaputa ni ihe a ga-eji wee mee otu ọnwa bụ ka ọnọdụ ndị ọgba mgbọ nọsasịa ebe dị iche iche ka ọ ga-abụ ọnwa ka esi wee nwee n'ụdọ adọrọ ka ha wee nwee ike ịnọ nso wee mee ka ya bụ udo wee dị nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka a na-ekwu na Federal Capital Territory ndị uwe ojii ewepụtago afa ndị bụ ndị nwụdelu onye isi ndị ICPC ma jide ma dulie die na POS o wee napụta ihe ọnụ ego dị 52,000 naira ndị uwe ojii mmadụ anọ ka nkwụ gbugidere ha wee dado nwoke famọrọ na onye isi ndị ICPC wee dadie wee megide ife wee dulie wee die na POS wee napụta ihe ego ya napụta ya 52,000 naira ka emechazilo enye bụ nwoke wee gwa ha na mbe naabọ na ya manụ mbe naabọ nke bụ oke mgbe ha ji wee mmazi na onye ha dadoro wee napụta ego bụ onye isi ndị ICPC akwa wee kpọtụa o wee bụrụ na pusikat anwụana ya ka ndị Federal Police Command na-ewepụta afa ndị ọfịsa mmadụ anọ ndị bụ ndị melụ omekome a wee dado onye isi ndị ICPC ya bụ Independent Corrupt Practices makwa Other Related Offenses Commission ya bụ ICPC onye isi ha bụ Musa Adamu Aliu nke bụ Senior Advocate of Nigeria. Ndị a bụ ndị dadolie wee napụta ego a ka afọ onye nke mbụ bụ ESP Clement Ehigala onye nke abụọ bụkwa ESP Sunday Okpe onye nke atọ bụ Inspector Samuel Onoja onye nke anọ bụ Sergeant Yakubu Emmanuel ebe ọbụ ka ewepụtara afa ndị a ebe ọbụ na Fada dolo onye isi ndị ICPC ebe Musa Adamu wee dadogide wee udujie na POS o wee pipụtala ọfa 52,000 naira kịta mkpaka na amago ha nwa bụ ọzọ onye bụ ọzọ ama anazi maka na onwe ebe mmadụ ga-eje wee gwuo mmiri ọnwa na ogwulu mmiri ebe karịrị ya o wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na ndị otu DSS ekwugo na ha ga-eje na appeal court wee gbaa akwụkwọ n'ihi mmadụ ndị Ansaru ndị ndu bụ ndị isi Ansaru Terror Commanders ndị ụnụikpe nọ na Abuja malụ Tolongam nke mkpụrụ ọka ndị DSS wee bee akwa alịlị wee lie alịlị wee sị kedu ka ndị a na-egbu mmadụ kedu ka ndị a kpalụ nkata wee je wee tọlụ ụmụaka na ndị nkuzi ha na orire nke dị na n'Oyo State n'oge gara aga na-ekwu ha wee bepụ otu onye nkuzi isi bepụ ya isi si enya na onyonyo tinye ka mba niile wee fụ ya ndị bụzi ndị isi ha eji eji ka wee na amazifu ikpe n'ụlọ ikpe wee nyefe tụafa nga mkpụrụ ọka kama ime gịnị igbufe egbu ịmafe ikpe ọnwụ DSS wee bee n'elu bee n'ala wee na-ekwu mba na ha nwa bụ ndị DSS ga-agba akwụkwọ wee jee na appeal court wee kwuo na ebe Federal High Court nke Justice Emeka Nwite nọ wee ma ndị a etu ha nga mkpụrụ ọka na ha wee kwetara na ha na-ekwu ka egbue ndị egbue nye nwa bụ Justice Emeka Nwite wee na-atụ ha nga nke mkpụrụ ọka na ha ga-eji appeal court wee gbakwa akwụkwọ wee na-ekwu na ndị a kwesịrị ka egbue ha egbue na fe kwesịrọ ka a sị na-atụlụfa nga mkpụrụ ọka na-enyekwa fa nri n'ụlọ nga mụwa bụ extravagant malobi wee na-ekwu na nkwadokwalụ ije ndị DSS na-eje makana ma amarọ ka e ga-esi ndị agbo onye fa nwetalụ fa egbue onye fa nwetalụ ha atọlụ onye ha nwetalụ ha ọbụlụ nkụpịa nkụpịa kezi ka e ga-esi wee nwude ndị isi fa si na atụlụ fa nga nga mkpụrụ ọka maka gịnịzi anyị makwa ihe na-eme n'ọgụ ụfọdụ asị na atụlụ nga nọrọ n'ụlọ nga anọkata ndị otu ha abịa tikaa ụlọ nga emeghee ụzọ ife niile nọ na nga agbafusie kedu ihe bụ na ndị a mbụ ndị na-egbu mmadụ enwude ha kedu ife bụ na ama egbukwa ha ozugbo ya bụ ọgwụ fa na-eme ndị ọzọ na-aṅụ ka fanwa na onwe fa sokwuelu wee ṅụọ anya nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa dịka o si wee dị ugbu a m ga-emepezi igwe ekwentị mepe igwe ekwentị ịkpọ anyị n'ekwentị tinye okwu ọnụ nwee okwu ọzọ ịchọkwala ikwu ikwue ọ bụkwala ụmụ okwu a anyị kwupụtara na-akpọtụ na Naịjirịa itinye ọnụ ịkpọ anyị n'igwe ekwentị na 0806464 1536 iwere otu nkeji minit ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ n'okwu tupu anyị apịakọ ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taata onye na-ekwu nwanne m nwoke ụwa mara ya mma
1: ihe m chọrọ ka ịmata na Naịjirịa wụ enwere ya na mmadụ nyere aha ha n'ime nọs onye ọbụla bitere ya ihe ha dị Muhammadu Buhari dị n'echichi mgbe ị ga-ejegide ndị omekome wee kwụrụ ha kpochie ha na amị kpochie ha na polis kpochie ha na ndị na-agba mbọ kpọrọkpọrọkpa kpochie ha n'ime obodo ọ ndawa ndị pụtara ugbe na wee jee wee wepụ ndị ahụ ndị na-ereta ihe ndị omekome akwa ndị amị onye ya na ị na-ekpere asị na-ereta ihe ejide na dị gaị na-agbara ọsọ lago ọnụhụ na Naịjirịa na onye a ndị njie na chaji na ndị ihe na-ewe ọkpọbatara ọ gbanwe na nweta ọsọ onye onye Naịjirịa si ga enweta na mana onye a ga-enweta ozugbo wu nna ndị kalụ ka akpụrụ mkpuchi ezito n'ọnya mmi ihe m na-agbanwe ọgbụrụ Naịjirịa chibụ anụ ọzọ mmekome niile ha na-eme ha ga-ebisi na-egwuri mana ihe m na-ekwu chineke na tupu abịa mgbe na Naịjirịa ga-erite ha ncha one after the other ha fụ ihe mere onwe ha ngọzi enweghị ka mmadụ ga-ewere nye ọchị wee wuru egwu egwuri ije ndị nsi ba nke ga-atụnye chansi ba anyị n'ije ibu ka ndị ọzọ kwụsịkwa nọrọ n'ụlọ okwu agbụrụ ọgbụ ịkwụ ụmụ ọkụ
0: kpakpando n'ọlụ Chukwu gọzie gị nwanne m Chukwu gọzie gị ka a nabata onye na-akpọ anyị onye na-ekwu kaji ana dị ọka ezigbota mmadụ gaba n'iru
2: mụwa chọrọ ikwu maka ndị omekome wa nke nwa n'ọzụ n'ọdụ ka ọ ghọrịzin mụwa kwukwu n'azụ ndị FBSS fagbagharị akwụkwọ na esokwozi igbufe egwu na gbagbuegbue mmadụ si onye asịna na ndị uwe ojii nakwu ụlọ onye isi ndị ICPC ego na afọrọ mkpara ọrụ nke paghara iwu
0: daalụ nwanne m kaja na dị ka ọ ga-adị gị na mma fugo ka kaja na dị ka si wee kwue ya bụ ọkụ gbagidere ruo n'elu mmiri na-agbazi ikofe ajụla eju ndị uwe ojii na-ana ego wee mara ịnekwozi anya mmalụ na onye isi ndị ya CPC wee nagide ego duru ya na POS ọkụ ọkpọtụbagonu onye na-ekwu nwanne m ami ọkwa eze omudo na Jos South gaba n'ihu nwanne
2: anụrụ m n'obodo mgbe na-anụ na o nwere ka isi wee mee ihe gbasara ha icheta afọ amụrụ gị mana nsogbu adịrọ na emecha anyị amaka anyị emihe na anyị nọ anya anụ gị
0: ka ọ dị ndị igbo si n'eliwe ojii ewere edekwa ụgwọ daalụ nwanne m
2: onye nke m n'ife na-eme n'ala akwa na chineke na enyela ya aka maka na ile anya na ike nke ihe a mere na isi obodo Abia steeti nke polis kọmand na-ebu na Abia ụmụ ihe nke ahụ ekwesịrị ile ndị igbo kwa ekwesịrị itinye anya na ya ka eleba anya mara ife mere nụ maka ya wụ na elebara anya mara ife ya eme ahụ ndị igbo siri ilu kasị na ya wụ na elebara anya na nke mere taa onwe onye ma maka nke ya emechi So, Tilabang, a Kamadian, and all one down, you wait your town. Also, the kid, dear, whom I can't say, here and there, but I don't see the study room, and then I have my TV, ICT, Yaman. By what alone I open, but the mother, yeah, the Catabano, the Catabano, you know what I want day.
0: Oh, God.
2: I want to do.
0: Gazia one nemo. Dalo, chifo mudo na jo sao, tana meke negi. Kana bata kwa onye ne yukunu. Onye ne yuku?
2: Extra malody.
0: Ubuna mili nambu uku.
2: Ya kuranti yaku ho, zara hezi uke. Tola.
0: Na lugoli ona ifazile efe. I don't know for my kin, Chineke. Wa my lagi, my one name. Dalo. Dalo. Oh, course, yada.
3: Amen. Mana ga nabata kwa ufu onye mwamwada naba tupuwa ya pia kwa nobo chinketa na 0-6-4-6-4-1-5-3-6
4: 0-6-4-6-4-1-5-3-6
3: mo Uche na nwachukwu na buka ezigbo mmadụ. Chukwu gozie gị na ezinụlọ gị. Oh, daalụ, daalụ nna anyị ukwu. Kaka Chibu. Ka ọ dị. Oh, kwe ịghọtago na ndị Igbo dịka o si wee dị na unu anyị a na-asụ unu ndị be anyị na redio nọ na-atọ ụtọ. Onye na-ekwu?
5: Ah,
4: Gabaniru.
5: Ezioku.
4: Amen.
5: Ayincha. No mind the body.
4: No mind the body.
5: Hi,
4: na faga di kwegwo. O gene di yanka.
5: No mind the body.
4: Obi, no man the body. No mind the body. Dalo. I'm gonna ndi nnokanya na atuto na fabulibu. No mind the body. Hi, is buta mmadu. Ana make nege. Ubua mana ma anabataze igwe ekwente. Kanjilu nwayo we pyakobi anwayo nwayo. High Chief Osita Amambo. This is my brother. Oboro obelo oyibo ino na ogbu nike ko cave na mdagi Faruk ana mekenegi ke ije kwa anu eme nwafo maka na ogbu nike na ogidi na emeko nwafo mana ije gwe bata eji naka na enwe umu ifafia iwe natasela anyi High Chief Osita Amambo na masika Chineke gozie gi gozie ezinu ono gi gozie ogbu nike cave gozi kwa hini ine nona ndagi Faruk diko osi adan ubochi nke tata eji nwayo nekene umu nani nine ndi galomonte na ubochi nke tata nekene kwa ihe nine galomonte makwokwa ni igwe ekwenti anyi ana masu na ogadila anyi nine mma na asukwa biko ugbu onye obuna gba mbo je weta permanent voters card ife eji ato ife otutu oge egeji oge oge abolue mgbe a ga-aroputa onye gachi Nigeria ki iwele ihe otutu anwa inwe ikike akwụkwọ eji atụ ihe otutu biko onye ọbụla ji enweta permanent voters card ugbu a ka na-eme ndeba afa ideba afa enye gị nke izizi a ga-enye gị tupu oge luzie
3: ijezi enwetazi nke permanent voters card onye obuna gba mbo je enwetia ana ma amu ya n'okwa oburu ni nwere akwukwo eji ato ife ọtụtụ je enwetia ka ọ ga goolu ndị igbo si na ebe anyị na eji ebinye aka ka anyị ncha niile gaba ebe anwa je ebinye aka nke abụ biko ka nna ayọ maka na otu aka o ji wee dị njọ ọ ga-adị mma ana m asị onye anabakwalụ ndụ ya ya biko na onye n'afọ maka na adị ele ndụ n'ahịa ekwekwa n'aka anụ ọgụ n'obi gị gịnwa ga-enwe ọghọm ahịa na-asụkwa alarụkwa n'ụla n'iru agha maka ịlara ụla n'iru agha egbue gị egbue maọbụ ebule egbe gị ekpele na ekpe n'isi onye ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata bụ onye anyị fụlụ tata ka anyị fụkwu ya echi onye amụtalụ ọmụta ibi ya mmiri ata na azụ anwụ na ogologo ndụ na arụ isi ike wee na-asịkwa onye a na-enye ndụmọdụ nya were okwu ndụmọdụ wee na-alụ ọlụ maka na ụkpa na okpoko gburu ọkwa ntị chilie onye ọbụla ọnwụ gburu na ntị ọnwụ egbu ncha emeela ya ọkwụghọtago ụsaka ụsalie ugwu anụ ugwu m agana ike ụsa agwụ ya ọ bụ nwa bụ extravagant malobi juo otu aka wee na-ekene dj mụ na alụlụ ọlụ n'ụbọchị nke tata bụ dj 12k ana m asị ka chineke gọzie gị na-ekenekwa ezigbota onye otu ọlụ m bụ david king ebe nọ na david king ana m asị ka chineke gọzie gị onye isi ọlụ anyị bụ samson omale ana m asị ka chineke gọzie gị gọzie ezinụlọ gị ebe ọbụla ị nọ na-ekenekwa injinia pam na-ekene onye isi nche anyị bụ mr kefas ma ihe niile na-alụ ọlụ na silverbed reading 93.7 fm na jos ọmụnwa bụ extravagant malobi na-asị na chineke debe anyị ndụ nye anyị arụ isi ike ife gị ọfụma izu ụka na-abịanụ anyị ga-anọkọlịtakwa maka ọ bụrụ na ezue ka arịlịa n'udene atọtue ngịga dj 12k ị ga-akụpụtazila anyị egwu wee luo elekere isii mgbe anyị ga-ewetala unu nta akụkọ ka emesịanụ.